Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni to je ojo jimo. Thank God is another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market Gbagititun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun se ka se bi ise wa enikan ni kini awa mo ji a mo lo ki Eledumare eja lo ki eja juba re emi mimo ni sakoso aye lowo bayi eja juba won nibi kibi to e ba wa daddy ati mommy e mo bo nibi pepe eja wa do bale won tun fe gbo voice e laaro yi be e se so be mo ri anugba be e se nbo wa do bale nti e wa ko do bale niyan tori ki se gbogbo eniyan lori anugba be mi se mo wi ojo meta ni omo bi se awe wa ninu ose alakoko lojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo iru Sunday tin boy ni agbara Olorun now Sunday tele iya to gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo iyen be ojo elekeji ni ojo Wednesday Wednesday to lo la se 7-7 in fact yeah. Oh Friday mi ton lele eti won pe ni jimo oloyin awon ojo agbara ni so ni gbogbo bi e ba wa sa e mo dide bo eja dobale eja so fun bo se tun dobale tun ki gbe pe e se mo ri anugba tori ki se gbogbo eniyan lori anugba mommy daddy ori wo le like juna te mo ko won fe gbon re latorun gbogbo igba ti nkan ba le make sure po wa sibi pepe asiri kan be ninu pepe ibi to ndobale si lojojumo won pe pepe ko ni lo ko gbe nkan kan sibe kan mo dobale bo jo je oju kan na in to wa nse yen sa ameni yen poju oni ti olaye ni won igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so wa dobale nbe e wa gbe oyin te ba like te mo ko ni gbogbo igba ti inu yin ba dun to kan gbe soki to fi mo dupe wa wa mo mi nibi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo Epaphras ibi esin mi de me mo pe mo le debe o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like won like e gan se mi ti mo ngba aru ni gate ti o sin tin gbe mo ti mo gba bodija lo oh ti Olorun ologo ajobo emi to ye gi won ta ki won fowo temi ra jango bulabula ah o wa mo mo je le mo dun si eyan omo Olorun leti telo mi ba ko letter si mi yo ni waasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni ayamde jesu ni ayamde we jesu nikan mo mo o si lo ba fi ni mo na oh my god ba n gbe soke iwo na gbe ori to ba like mo yin ologo enu wa la fi se la we o ba n gbo fi si bi je enu re lo fi so mo yin